eti fafa sa o mane so ba me minim sidila na me phone an charge enu ba bia de fine fo ha na dum.